0: ngo isaha. Bon, isaha yacu ndabona ikirimo. Isaha yacu ndabona ikirimo. Hanyuma rero uracyari kumva Tanganyika ndetse na Alain. Hanyuma mu kanya gato nari nsigaje kunarinsize mbabwiye ni mukanya tugaruka tono Aline aratubwira yatubwiye ibintu byinshi ariko noneho se ni ibihe bimenyetso aratubwira ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yanduye ese umuntu wanduye umubona gute umubwirwa n'iki
1: ego hari abantu bazi ko umuntu nanutse ngo kubona umuntu ahita nanuka vuba ngo yari sida ngo cyangwa n'ibindi bintu byinshi
0: ntabwo twakubeshya pe
1: bitari byo
0: nanjye niko nari mbizi
1: nanjye kera niko nari mbizi
0: ntabwo uzi ko abantu bajya bavuga ngo shanguriya muntu ngumva ngasubwo wewe ntunabibona ko yanduye ahubwo ngarebye
1: ngo afite ibyuririzi ariko ntabwo ari byo rero hari ibimenyetso umuntu agira iyo acyandura hari n'ibindi agira noneho bya byuririzi bitangiye kuza nk'uko nari bikubwiye bitangira umuntu agira ibimenyetso byo guhinda umuriro uducurane twa hato na hato kuribwa mu muhogo ibyo nibyo bimenyetso by'ingenzi umuntu agira iyo acyandura iyo akigira agakoko gatera sida mu mubiri
0: akigira ibyuririzi
1: ibyuririzi biza sida yaje hano turacyavuga iyo umuntu acyandura agakoko gatera sida iyo kakigera mu mubiri we hanyuma ibimenyetso kugira ngo bikomeze noneho hari igihe kigera cyo kutagaragara kw'ibimenyetso akaba nta n'ikimenyetso na kimwe yagaragaza nyuma y'uko agize wa muriro n'iki noneho akahita amera nk'umuntu wakize akabaho ubuzima busanzwe icyo gihe gishobora kuva ku myaka 3 kugeza ku 10 ari muri ya latent phase nakubwiraga nta kimenyetso na kimwe afite ameze nk'umuntu usanzwe niyo mpamvu nakubwiraga ngo sida ntabwo ipimishwa ijisho so icyo gihe nyine arakimara nyine biravalinga hari umuntu ushaka kumara iyo myaka 3 agahita atangira kugira ibyuririzi bitewe n'uko umubiri we abasirikare bakoze hari n'ushobora kumara niyo myaka 10 cyangwa se ikarengaho na mike noneho hari igihe bwite cy'indwara ya sida noneho iki nicyo gihe iyo wa muntu wanduye virusi itera sida atafashe imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida kimwe cya kabiri cy'abantu nyine babana n'aka gakoko barwara sida mu myaka 10 muri ya myaka 10 nakubwiraga hanyuma aba bantu nibo batangira kugira ibimenyetso byo kunanuka cyane kurwara umusonga n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kurwaragurika bya hato na hato ugasanga umuntu yari ari muzima ariko urabona nyine ni za ndwara z'ibyuririzi atangiye kurwaragurika indwara yose ije ikije cyose nyine gihita kimunesha kuko abasirikare be b'umubiri babaye bake cyangwa se barananiwe so aha niho za ndwara z'ibyuririzi ziza iyo zije uru ruhurirane rwazo nirwo twita sida
0: umva nkubwiye ngiye hari ibintu nyine ntabashije gusobanukirwa neza wenda ndibugaruke mu kanya nongeye ntabwo tutarava ahangaha tutarava kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ni ibihe bimenyetso ese ni bande mu kanya gato ndagaruka wenda tugisubiraho gatoya tukigarukaho gatoya nkubaza hari akantu gato ntabashije kumva ariko mu kanya gato tujya tugaruka nanakubaza
1: yego 102.3 Kiss

0: z'amatwi. Hanyuma rero tugeze ku isaha ya saa moya n'iminota 32, ntabwo turagera ku musozo, ariko mu kanya gato turaba tugarutse ku musozo gusa. Hari ibyo tutarababwira, hari akantu ka nyuma tutarababwira, ariko mbere y'uko tuza kukababwira, reka tubanze twumve kuri telefone niba nawe hari ikibazo ufite. Duhamagare kuri 0788 23 0788 13 10 23. Allo, qui est sa femme?
1: Allo?
0: Oui, tu es neza.
1: Oui,
0: tu es neza. Qui est ton ni kuvuga ngaho nyarageze uzamurijwe nanone.
1: Ni Kevin amuvugana.
0: Kevin uherereye he?
1: Kayonza.
0: Kayonza. Hanyuma Kevin washaka kuza ikihe
1: kibazo?
0: Ikibazo
1: mfite. Uramutse ubararyamanye n'umuhungu n'uri kujya kwipimisha. Kandi wenda yaranduye cyangwa se wanduye nawe ubwawe utabizi.
0: Nk'uko twabivuze mbere, ntago ibimenyetso umuntu ahita agira biri specific, cyangwa se umuntu yabimenyeraho ko yanduye agakoko gatera SIDA. Navuze ko umuntu ashobora kugira ibimenyetso birimo umuriro, utugripe, uducurane, kuribwa mu muhogo. Ibyo bimenyetso n'umuntu utanduye SIDA yabigira, nyine ashobora kurwara gripe bisanzwe. Rero utwo ni utumenyetso dutangira iyo umuntu acyandura ashobora kubona, ariko tutari specific. Niyo mpamvu ari ngombwa kujya kwipimisha mu gihe cyose uzi ko hari aho wahuriye n'ibintu byakwanduza, sibyo? Ibimenyetso nyirizina biza muri cya gihe cyane hagati y'imyaka 3 n'10, iyo hatangiye kuza ibyuririzi, ukabona umuntu yatangiye kunanuka bikabije kurusha uko yari ameze, yatangiye kurwara indwara z'ibyuririzi nk'igituntu, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi.
1: Yego.
0: Ntago SIDA umuntu avuga ngo ifite ibimenyetso runaka, ngo umuntu naba afite iki kimenyetso ngo nzahita amenya ko arwara SIDA wapi. Niyo mpamvu ari ngombwa kwipimisha.
1: Yego.
0: Asobanukiwe?
1: Yego, ndabisobanukiwe.
0: All right, urakoze.

0: Da. Neza.
1: Okay.
0: Ngo bitasubira inyuma.
1: Ubwo no vuga ngo gahunda no gukurikiranwa no muganga.
0: Yes.
1: Otherwise,
0: umba lifetime kabisa. Ubuzima bwawe bwose uburi kumira.
1: Ariko reka ndashaka no kugira ngo mbwire n'abandi bantu ntago kuba waranduye ntago nta nkuwa waciye amabere.
0: Cyane.
1: Nta kibazo kiba kirimo. Ikibazo kibaho iyo utabasha kuba wajya kwa muganga ngo ukurikiranwe. Naho ubundi kuba umuntu yaranduye nta kibazo kirimo, nta ntukamurebe ngo wumve ngo uramuha akato. Oya, nawe ni umuntu nk'abandi, nta kibazo. Icya mbere ni uko ufata imiti kandi ufata imiti bigenda neza.
0: Eko, sida ntabwo igiteye ubwoba nka mbere. Uzi ko kera iyo umuntu bavugaga ko arwaye sida twabaga twumva nyine asigaje iminsi mike kubaho.
1: Yego,
0: ariko ubu ngubu kubera ukuntu bimeze abantu bahabwa ubuvuzi akaguma ku miti ikamufasha akanabaho neza no kurusha wa muntu dutekereza ko ari we muzima.
1: Yeah. So reka tugaruke rero mu kanya tunabasezera. Kiss FM.